yengada baba senja vunada kadal senja unakinda porre udiya valkiye niyum uruvaka unnai thedi vanda ennai niyum vittu velaga idu dhan kadala nanum maliga kadalitha naatkale niyum.